kabome no akoro na julo jet gichi sa bur suboma an kramwa def mabok an skandi me ve an konfiti mi katas kafa kaskamo nyaka ha emson ni roba omble.